0: prophesy, Woody.
1: Ah, Jesus.
0: Asafu Yehowah.
1: Afe mamentubi, mamentubi, mamentubi, mamentubi. Nye ewo no benyankwa.
0: Papa tu

0: of the Lord. Open by fire.
1: Open by fire.
0: Who prove you more to two? See a radia somewhere. Be a way to be more. Prayer. Mashaya. Nikapaya. Namashangara. Rapaya. Namashangara. Yamu Shaka. Nemakapaya. Tanabara. Yamaya. Yatolaya. Tanabara. Rapaya. Nabalabaya. Yamaya. Yamaya. Yamaya. Yamaya. Yamaya. Yamaya. Yamaya. Yamaya. Yamaya.